Dani Pindo Satrio ingkeng antar deni gerah engetan bertak berteh wontering pendopo kasabrian panwenten janmo kang nyangketi kepareng pangudas Wendriyo koi ha ha ha ha ha yadut koco wika.

anang ki genti kang winursita pocapo. Sawunya jengkaringe Sinunata Mandura kadheraken Raden Dursasana. Anyandra kang wentem madyaning wana ing gagah tinunu. Raden Sediwa kadheraken ingkang putra Raden Antarja. Ingkang rai Raden Setyaki drasan Raden Antasena. Dangu ngenyong loyo bumi angupoyo mendrani Raden Gatut Koco. Pungun-pungun tiasiro saunyo mulat marang kawontaning wono kang